0: Yemaya olodo awalodo mio. Yemaya olodo awalodo mio.
1: Yemaya olodo